Yung ngunin ngurung ngunin makan ngakul manikai Jeffrey Fletcher manikai ako Southern Cross Country, cheery apalanya country. Yen waga yung umala. Ga bing ngunin June Mills kanan ngumanikai ako Sweet Child of Mine. Kadwan ya ngunin din ngalat ngurir yun dao ngunin. Yen balanya nakun. If the ngunin ngatil dao ngama around nakungayo yakul manimak. Kadanya nakur second round na waga yung ngudibili dao important balanya bili. Marakang upan ka. Marakani ito maringi. Maritri yang idol. Menyemak siya everyone. Guyalak siya nga naraw siya. Wala ni ririm rin o ririm rin. So, daltura yaka buwan niya ngay. Reason why ngay. Yakur menyemak important limurong. Yualak ngay maritri limurong rumbal ko. Menyemak. Health ko. Balanya bili ngay idol important. Yakur. Nakun ngunin limur li ngataloka. Marci-marci. Exercise. Ipala niya malam. Muri punya nakun kamul kuri rom do lemur terlele yon. Orang ul punya balanya nakun disco ka all night. Pau kaja mal kuri gue yang angun orang rom bal need rest. Uli murung ala pala mere. Kam ni nak all night tau ya kau yang namere. Uka balanya de dawe kuri yon dale bikin ka video all night nama rest muri. Uni already ni nongo ini karum bal using up kanyar go during walupu. Kamu naun ngayon ni yakur meron na nito rest na nungoy ni grupan rumbal na pat ninyo na kung ni overdoing. Yan pala niya. Kawang ka dyan ngula na nga ramo mar Facebook or aging or meal dahil mala na kung meal wete niya numalika ngunin ni na nama. Ngunin numalika buman numalang ko yung numawagay ngunin mangwitin. Kangunan rumbal na numalang ni na naray all night to. Jodoh-jodoh malam nak kunwa kaca, malikan gun di nawi. Palanya gun malam ni nak game, dual game phone gun. Kabain gun, oh, ia kan gunikan nak kun yul gun diang balaman makum ngora. Nak kun ngatil gun yang gun baman. Ngalapan mer malam before limurong, gun di marikin walkan. Kaya kaya muka limurong everywhere around the world. Before kan gun di balanya malam inventions dia malam jam awal, ia kan gun di balanya amrio ni nan. Lele yo namrio, ia kan awal alain nawi lele merana. Mula walaupun maru angkat ni nan kalau ngarara walaupun mula nguni gaya kurungian, ya belanya. Yo, one way nu walaupun marcin ni malah bayang nda babala mirale murli kamar cili burung galajali yo pum marum bala. Gaya kan kagoy yang amin makum dia marcin, ya kurukum walalanya gulogo. Oh, yang ribu walalang for their own good ya belanya health. Kayu walk ni le yo nguni na Facebook aging or game or walaupun, abulun ni le muna ngupan. Kadang-kadang bulan malang manik kain nerpan.

on je není Part of Life, Reggae Bliss. Ben on je jako Reggae Bliss. To je to rága, kak on je dne lakram dávo. No mám rád, když on je jako by to kam jen makom ura, jakor. On je jenom byl mato kadar to morir. Put on white mato, maily. Pala nějakam. Brak pať kule mrtu jurion, we have breakfast. Mám mak. And just before lunch, if ni kanga yang meriyan ni to ngora, and then you only sleep lurkon ko da kun hours ko, and then you get up and then you eat something again. Kanga yang kadin na maricin, and then you eat ngat tadi na. Kanya na dito marici, kami nung ipamak dito right to walo yung ngat taluka. Kabi ngunin mo kanto mo na ngupan ngula na bala yun. And imagine na kunin ka ni bichan daily nung life, payang ulimurli ka, kuyanga, walokor mula na malaluk kangat tala ngaya wana ngale murle nguro ngojuluk maram sa wana murle jiting ngora kurori yun ngula na kumkale murle ngone chal tala mtuluk ka bile murle wrong time dongone ngora yak kuro kuro pan murle murle wrong do walo lemurto di bolo yun nga ngapa mana pan ngat taluk ka balay ngay kada ngat tala ngat tala ngona kulon ngora palalay ngone din nakut gaining na white. Ya karena mereka gift ngarang ulah understand guru peran malang, but that what happens anyway. Ian dol wal kaya kau, ya kau ngarakung. Ngarang muka leka ian nemurung tahu malam mana mana pan lakar nanau dia tahu tahu. Dol ini ngaga study itu ya kau yang muntuk abis yang ini nakun. Jamar kule kaya ngarak pada minum malam muru, muntuk nakun muntuk ya kuru kumura ya kuru ya pernah jiting ora, kuru hours kayur yun, abis yang dia nakun lemur lengone. Yun kang ulan na luka ti matijama yun yo palaleng ni building up nang ni rumbal ngunya ginawa white kang ulin ni to try white yup maram kang ulin ni to try white yup maram ngorong idin lingon ni waka niya yak kuro yun main mak tun yak kuro yo limuro yun kung kanya limuro to white jealousing because matuko yang yun limuro li morning every night limuro to ni ngora yun nga palalimuro li ngujer ngartre na fasting limurli kan nakon ngon din during the night when limurli ngora pat limurli ya kamarengi kalimur kaya kadarangan pat pichan di limurli ngon because limurli ngon ya kulu na limurli ngon moman ngon kaya de ngon limur kan ngon din room ka fasting kangay li nakon ngon ya kurukur limurli bayang ngola na tiyan like we don't drink or anything kus limur kan ngora yan but when you get up ka in between ito kalu kadurga durga ni ka pouring on white ka durin daun kurere ya kun ni toka baengo loose white bili na kun ni toka kuwarean ngora yurun kabolong at taloka ngapamanapan ngatiling oil ngatalil yo adoli din malang ni daw around why ngay yakur le monong manmak ka why ngay yak manmak ngol ni to yakur kurere ngora tanyan malang ni if the light ngola utro malang ko yun malaria o mala yo kadal trabulo malang manikay nirpan

Karabangi Marangoni din Kuri Classic Mur, Stolen Generation, God is Land. Kadunya trabalay din rung il baot lil. Studies to ngulik ka milkom o lakaram, ngulik nito ka nakun nga tadarwa mirir o ngulik ni nga tadarwa mirir kaya ka nito ka nakun yak kurungura wiyin. Nakun nga duri kurunga tirlo ka. But yan nakun nung rumbal uni yung nga ka dyan doka resting during walupoy. Ngunik nakun do kururing ngura, yun ito ka nga talo ka. Kapala nyo rin room do, nito bulo, ngalmaram nung ngoy ni White. Kapala nyo rin nakun room do, diyan ngunik yul ng to yakuriya ngora ng to nakun wana nga jambi wanga oyam ng to ngay nguna da kay ginawa wana nga ngatawlo ka na raw ato trabo ya kam dure daw ngay dal mailin po ng sleep yakur ng yakamin mak yakuriya ningule ka na kun always maram ngul ngi room do ng to ngay tamo na ginawa mala ngul nal chan limurong ngul karumbal jama ngunit nila mo da kay nga mayakuro affecting lang li ngatang na rumor natin nila mo li kangatalo ka kanguni urumala yung ngunguni nguli yakuro mukto na ngura pala niya rin niya rumyo li wana ang alur kun kum ngata pili na kunito ni yakuro yung muma kadambo ang ganyan ito kanto yuri yun kangoy nito maria ira brak pa yan eh. Ngunit nito manmakum ka ngura, respect nung ngayon ni Rumbal ka kurup po nga rest nung to improve nga concentration. Kuya nga naro room ko ka nguna to kung gayon room yako productivity nga ni din mahali ngunit to rip yam kung gayon ka nga mga mayon naro room ko natin ito ka day to day yun yako ngayon din na decision jama and what you do things in life as normal. Ya pala niya. Wubur wandere na kun lemurong uli kaya. Ta kaya nga manguni. Nalchen lemurong uli kanguni rumbal marichi o jama every day. Kabala na kun itong uni manjmak ko manyres. Nitong uni manjmak na feel next morning ja. Ya bijan. So basically, pamburong-burong ko ngayong manjmak to aliyak ko. Ngay to maragali murong functioning manjmak ko mo. Mundele mo to yuri on the next day. Malakali mo to kamay makum, darangan, nama, communicate, jama, udaw maram, ubingka maram limuro nito ka uripo yung makali mo to ka awen in na nakungula room ko mala. Malakali mo to ka nama, kamalak maram every day. Mundi din marka na kung ngayon ka kung ngayon limuro to ka tunupa kuro, tukar kuro. Nama, ka brain limuro to ka jama. Yak kuro yan bedoal. Duali diyan bi malangon ning oli ngayat taman ni limurong yak kuro yung room do diali di area ng mala ngule ni to kaman makom ngora o yai kurkum kawa ka nya ngay ngule yak kuro yai to room do gama ka stroke or heart problem ngule ni to ka less than 7-8 hours ngora at night ngule ngay kabalanya ngay na to balay di gama risk ngule di nindi kum heart disease ka stroke ngule to nito yakro-kro. Yakarakan naman na barare grupan niya. Kuya nga naman naman naman. Plus, wakan niya ngayon, especially di ramunor, studies ngur kamil kum, healthy malan niya, healthy young men malan naman. Ngayon naman ito ka, yakamay makum resting, naman ito ka nakon milduro pa, gulma-gulma naman ngayon naman yakro. 4 hours ko yan naman ito ka ngora, say, 6 muna, 1 week ko straight lang naman ito ka ngora yan, 4 hours. And then get up and do, you know, whatever you have to do. Kaya kakamay makum naman respecting body, kagrupa na niya ngunit di rest. Ngunit pala niya na niya naman yung nalagama pre-diabetes room. Ka, ngunit ni ka 6 hours ko yan ngura kaya ka na kung all night ka until next morning. Ngunit pala niya mini niya yung ngunit ka bichan niya yak kurugama type 2 diabetes mo na ni. Ito alam lang ngayon ngunit. Yo. Even yung mukulin loss of sleep ngunit na kunit witcher yun. Yakuria kandung amat pamungura, kuririan. No to immune system ngay, uripun yung etam. Ngay to nakurung ni balanya na dyan na isin na kuno kanya, ngalpari yung etam mo naling ula. Really mala, common, really mala. Kanguli nito ngura ka manmakum, nung to balanya na room do ka improving health ka nung rumbal, everything nung yorong na ngurung ula. Mara ka ito machi manmak, manmak tri nung ebi dyan. Yung katili din ngalakan, tuli din daw malaya ko yung ngal.
up magan enjoying dolidin important dolin mun warpam go ga tonyam kwangun idi tau show yongo radio

0: Yo, ngaraya ko Steven. You're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.
1: Yo, lawe para nyang repungunye, para nyang ngoding rukit ngoroninya, para nyang balangunye.
2: Yo, banyam nan, unam nan lirwe, kamay mak, ka, unwale lirwe ngoro, unam nan, jangan balangan gualom.
1: Nan bil gan jawallo
2: kyang nan wallo kina kon ngurening gon yakowo
1: ngurening gon
2: dukit nan banyayam
1: dukit ngurening
2: ngurening dukit yo uno kon nan dawat to daw kam dukit nan ngaro ngurening dawat to na una nan ngaro dawat ton una warkar
1: warkar
2: Pangun nan nan ngaro tawatun ngaling guai mawar ngaya kangaya ngaro manang yung lakaram.
1: Yo. Mayman.
2: Muna ngaya ngaro ngaling guai lakaram munam nan nguro ning mangaro tawatun jam nan agaritin. Jam nan berprum dari yun nguro yawat to daw nan go. Uno ko war karo kangun na bako.
1: Bako.
2: Kuachuro.
1: Kuachuro.
2: Tirinan yakum jango. Rubal man nan luang kan gaya kom nan lurkon.
1: Nah, bila tu aling mala.
2: Ko ay curum jango bak ko pa jang aling aro. Tapi urang gum ngaling guyu tu ngaling aro. Kana na banya yam ngaling guay mayuak mangaling aro manang idar panguna kukunat. Pala kiaman uring uring juna pala. Karo yuna perkaun yu tu ngaling guru uruan banya ngaling aro manang ikukunat.
1: Yo.
2: Yo ngaro kukunat majuan ngaling guyiri cawo. Kanan mam niningum wuruam nan yako ngama-ngama yun mangalingarungun na bakko nan guachuro
1: bakko guachuro
2: panyan nan yuwalk ma panyakan kya mabikyan ngalapal mi yung ngachil kya naling guachan al sapi o
1: yo
2: wangkaj manan banya na mokol yang manan guayakan nyanan yang berpujal yur wita wak iman kurung yo nalpian muna bili mar mengarutan kulung ya pakko kaku acuro
1: yo
2: kawang kain banyak yu cuala ya ko
1: yo
2: yo siang waya nan banyak ya cinang bala karitin nguruning gum
1: kangun ya bili malikana wir siadi yang bala baki
2: banyan bilin
1: No ma, especially what I'm reading your tribes to.
2: What I'm reading yung bapuro yung panyan bilin yakan biyapul ma.
1: Da if no ma to do ali lakaram yung generation gali ataro to ali wala to bukumin kuman.
2: Yo.
1: O darangan wala to.
2: Wilak channel ngaro tarangan. Ngaro jika ya wangkan ma bapuro what I'm reading. Panya channel bayeng Chama minggu bayang nanan jango yan. Eksin minggu kanamun nan bapuro yurta yul ngo. Yuto kamanan ngalapar. Ewe chan. Chinakum rakara na umanga yang aroya ka rakara man. Ewe chan.
1: Tarok tuwal no.
2: Yo, jango yan bilin.
1: Kicilang kalang ulika.
2: Yo. Ewe chan majal ngaroya lalam. Turik mabala maringin. Ya kiangon banya. Malmajin angon nginam.
3: Yo, ka welcome. Tango yol ngo manikai wo awa.

0: duan jawalo 8 PM yul ngol maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Yo dunja program was made possible with support from the Community Broadcasting Foundation. Found out more at cbf.org.au.
2: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
3: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungul Radio in Galawinku 88.9.
4: Yo, na mire buk mak ngarain ino. Tuan jang rakawang ngain ka Galawinku ngur siripin ngur. Ka nga may numakadwal ka Yungul Radio kura.
5: Yo, dangum Yungul Radio. Coming up, repiri uidao, betuloy. Yungi rakram dao yaka.
6: Yo, may mak ngarain ya. Kuyula tu anak kumpala mat mula kajina MLA ka darok na prong interview na prong kajama mula kamarang tu mula dibeli ngay kutara mire mga rako urumba ka ngay unay yun mo teraya mula ka mga ora na prong tu interview darok marakal mat mula tu kan tapir ka ngay
7: yan mo ba dua leoni mula kunin alam ito. Now, guru, dari nabling ay daya kung ni FKS tao kung niya, pumilipin mo malang mo diyan, walang ay na kung naudali malang tunlong, naman ba jamal kuli, kaya daw malalimpa nga ma, na malang mo na na kung ngayon ni kuya nga nawe, balay.
6: Yo, iya ko nga dali militer nawe, betrol dali blind boy, FKS kaya ako, ka, ngurung ngawal kang ni jamak lu nomor petrol motor apa ya? Kau na supa ngurung ni baman step yo supa ngawal kang nomor jamak lu ngalapan miram kau dia kau bilang kayaan wala unleaded kongal kaya yang kemar na wala berkah kita kaya macam jamak lu ayam kau kemar wala berkah berkah ni mak wala spray ngurung step ngulan na wala kang teman-teman. And well, that I'm knowing difference ngay bark between now and FGS kadiyang balana fuel kadiyang balangora. Opul now and mula yo ngara na kon daily na pung up maring or daily na ng FGS nguja yan bilin na kon munal ngara kal electric ngay ka happening dole. Kal kalun ko kapoya kawara anam ngro yung til ngara na kon kal kigro to mire FGS kaya ka ngro kay. Yurwe lurkon namana may mag lalarum nga na ako na ngay dole FGS ka na ngay lead kumakayol ng black larum lead siya ngay dole kangurang ni petrol ng ulimuli spark black lap mamuti kangur kapalim na dukon na ngurang ulimuli kangurang ulan ako latong din niya mula paya niya nga raka ya kula kangur man na yan nga raka darchal kumdao laka mabiyan. Led jangan itu ali, muni beli lah tunggu kawan gan. No, dal led ngai kak, na ngurah-ngurah, mungkin jangan mari angur, kartu muni shotkan ngur cel ngur ayuni. Led muni kangura, muni led ya, ka fishing boy muni lah tunggu ngai beli mule baki, muni ngai led ya, ka ngulen itu rangel yang kau tunggu lah, ka mami itu dulu remer ngai ngule green kangura. Kuyen dengan yang ngulang ni, ka ngarai kan darah bermarana ka belang kau ngulito, ngai tu mar button, licking, ka monok ngai meter monok, main mak, tuan yang ngai FGS muda, muni beli wang kan same yang ngai kagari led ya ko, yur kapun ngai, kapetin ngai, ka ngai ngulang ngai yoto jenuman, koyur ngai ngulang jenuman. Itu kan macam ni, kata anak pelak kapul yang berangkal, dah bungul dalam kapul ya, yo tu pilih pilih nama yang ni mak, apa bungul na, balai yang ngai lekari kapul ya, ini FGS ya, ka meter ngai dal meter ka meter ngai karo nawin, darwang ini lekar led ngora, tua le walang ini nawin, walang jaga ngupang open, pai dengan rasmaruin wanga, Dole wala ngunya ngopa ngapan ya. Nai ngapi ngunya cemar kulai blend ngabak mam. Kadang ngora wuna pilot ko. Ka ablik man doka jal kuat man na bujan kulum rambir kayon. Ka ngai nakon cemar kulai na we. Ka ngarakal jangai dole kare kata wo bilingai ngarakal electric mur. Ka ngarakwal kadora ring ngap. Pilot ngatil plane ngabak mam na prong. Plane ngabak mam wal kawar wo nuro ke ngaitia la burto ni ulung wo balang ngaito crash na accident na ngaito kandar nguna ebian ngultung la na kapu ni wo dukun ni kare bala tank lugar wal ja ka marikul plane ngomal to wo to bakin ja malang ngulana kur burto na kun kau plil ngulana kur ngaitu ni moi meri bala ngaito kar kirin ngunya walang ngun bayrit kun wal wo
5: yo jela ya kuli man ka yalwana paru dikman paikuy tau. Nah, ini rekam yang kita tahu.

0: Yo, namaka nga Mamiolong Radio.
1: Yo, welcome back. Next part. Panyay tao, rapiri oi. Namarong nga ma.
2: Buloy ngay welfare division na marjadal 30 families. Tipongor. Kawalal kare. Kakungay ano na walkajal tira. Walto dali nyumukuling kong mari. Manda health department ng white pilyo. Ka territory families. Main makone yor tuanang ay rong jagam kayo luwal kamar ki kagaday manualang maram madawag pil kawangan namir ka school mo daro almetri jamar kule mula chende wali kawin naman wag pil muna white walang mga nama ayol ngay ka petrol naman F guys muna lal ka kool mo maram tarawa ngay ka dali naman kool yo wag pil yo plichmando pahit to plane walang wal karbon plane ko walang kalang ko ka will pay ngay 30 families nawe kabulo na kon ngarain kapan ko kadara ka ngarain wal na kon ngayong grupo ngayong doli rako area yor ngarain ka bichan kam yaka ngarain ka walang nawin ngarikun ya wajpil na nawin 30 families na ablikman na Obayrit na ang jabigyan kam na chalimur to doli jamar kulew ya mamany makum tukkar na ukur ya yan doli ngay abgas jang ni nawe wakan dalimur jamar kulew tukkar may urupan katola urmala area ngung ni ngara dipungur white pill ka school ngur territory families ka pilot ka makplichman wangay manapar mirto ka ngayon di ba pa wal ngatilwangan abgan Kurut temur orang ngan deh bapa kau ni yur menyalal jamur kulit kanawe. Tuali ngaram ngare jabikan gam. Ya kan mata kayu jau on jamur kuling. Atil ngan deh bapa iman yang kurupul. Fil kawal lah ina yang wangan temur jau. White pill na. Kata three families. Ablikman mak. Kau ngan deh bapa yang gamuk tu lewa on ina. Nguling ngara kuka pek monari ngamap. Bicara wal. Yo tu dal kamar cibala tawen na on nali spring na. Main makora yang ni bila terawat teru betul nanu kalau pihar nahu ni leangur let ngai terawat teru kangar yang bicara nolang jaga kol merangatel kangar di bawah pemerat nahu itu mayu tu jauh mak cik tu kangar di bawah pemainge atau guru tu mermal tu beli barkung ni Alice Springs beli barkung ada awan
1: yo koliman kaya yang ada cun pukulat baik kata o mayam boleh

0: Your technology is being damaged by the angi now yo. Now alka look ah, yaka wala ni bulo bongo, yaka wala ni mtu bulo bongo by jau and murkro wangal. Kamuna wala to now we repeat na ngota and bring on yalta rongi yeri wangal tanga matam mungu na mali muru. May chukuro to mirta mali tu niyan. Wo, unye wala ngonina porto manj maku mungu ngota maram, kungayon. Rongan mga ngalan niya, na prongal jagal, na pertualan jaw, ang ngon mga dilti, tumok mga na ray priun, punga yung dala chandi. Ebyan.
1: Yung panayalin ko tao, numero ngama, rakram ngaro.

0: My name is Mick Lay Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolno Radio 88.9. Yo, manma.
1: Yo, Rolando Narodambal. Ayal nga bay kadichun. Tao o. Nga nara o.
2: Tikai ga gandhi ga bapa ga urutum bil kuru uru male lele yang mula. Nangul malang ngale merungkal. Balaka badachuna balayin. Ainga balayin nama yutun ya balaka jaman ya ikuru. O ulam. No, go la na merka ngata ngula na ku ngai ka na ba ke ya ikur li ngula na yo ani ba pa e kunyaka na en pe do do na matu yang question do eh lemur balang ya ngul li tu ali ka muro ma ngul na ngo pakale la yo na ma ngul do wana ma la yutta ma la
3: yo
2: ma ngai ka jurum tu go men tu
3: eh ngai ora do len na na we lemur gong e pjan rambang lemur gong na na we mala dukar ko lemur tungula na mal mal mal mal wala tele lemur tungula ni gong yup mambi mo yun ngan din ba pa yun wala tele ngalito kamar ko lang koro to koro.

0: You're listening to your radio in Kartalala.
1: Banyak lingkup tahu. Nama almaru. Rapid oi. Kapitul oi. Community o bookmark ko.
2: Ngamuman ka. Yo. So, kalingdes ka malangay mito na important na kon. Tiyali nga rin nga dalian ko. Aram kistat. Kakalun ko lang muka. Kana ang or. Yoro we mainly. Kakalun ko lang nga na kung kwang nga. Puna ula yoro ula na we. Maltun mo limro to. Epyan. Pat sam yoro ng lira malabala niya. Numabawa pero malabala. Nga rin ka na dalun. I can do things by myself. Epyan nga ito. Liya ka na pala niya mala. Malito. Payo nga ilikal ito talaga ng diyang ingapman. Uli nga ito. Wang kanyo rakay. Ka Ridliya ka rin rakay. Ka Ganjar. Ngayon dulim rin dahil ang nga pala nga ito kung kayo na. Ang arat kaya kakaan ang arat piya en, tiyal, lang ngayon ka diyan ngayon dahil para matahos ng biyan ng bayo ng ilinip kaya en, ngayon wala kaya kaya diyal timarit niya. Ibalik niya na kung ang ngayon bukpak yan, wang ganjar. Walang nga rin doon support na kung mawal na kung ganjar dahil ngayon ngayon ang diyal. At wala kaya na kung volatile substance abuse ko niya, tuwal ngayon tao. Muni ngarawal lang, soon as ngayon nawe, I heard kung ninguro mo nga nga magkakalun kung wala maram-maram kayo with that 12 office puto doon nga. Kakapiak mo nga rin. Pinaw yan wala maram-maram malang chow na ka. Kaya nga nga ma, pala nga gulmram mo nga. Gulmram ka media release nga raja ma. Let now be janway. Make sure nga ko office ka yul mga mga leaders need to know what's going on doon yung jamar kulo yan. Yan ako nga rin doon yung napro yung doon yung jamar yung arkin mo. Kabala ngayon na kundi pong ya Department of Chief Minister Office ngayon na nawing kung kayo na na nawa nga. Ito nga, mabutuwi bichon, ni yul baka meter, meter nga yul tulok ka, petrol, ay ito yan kita mong ngutan, kung yung wala naon mala auban, limit na bilin wala yan kita nang bilin nga ikulang ko, nawa yung bit, nawa yung led to kung ito na bumarkan, bumar, ya pa jar, petrol mo rin mala kung kan, petrol naman, yual kaya nga bayang bayang wal tu bunting wal ngatir murung ngai tu bumbak mangatir bata bata ngai tu liya dika pamburung burung ngai tu bata bata pilih ngai ngai bicar muka dal gambar dal kang volatile substance mar merakar berak berak ramir
3: monok
2: monok ngai tu liya liya kari ngai tu bata bata na ini ngai F gas kurka kari as a week kan ngai fluid ngai rulat ngurai ngai fluid nak kari aduh cina ngai ngai gulang kurna kari kulang ko na rotor ko na marikin nga di pala bang buong buong na itam. Ngunil nga kapatabatan dyan. Uwiin na nga ito ngunil ikaring. Maruwiin nung niya jaman. Ulito nga tawara kang ngunil nang kakulapan nga ito siya lato na pair. Ngunil nga ito ka yuto nga yan nga yarak pang ngunil yuto. Yabiyan, ngalito nga diba panang na rel pa nila wal nga tir. Yo, tuwali nga rin di pong dyan ngunil ngunil kangal tao. Ka bulo ni man din ako manap manap parang mula limit to nawin. Pushing na nga rin yung meter. Palay na akong camp kumalang roke. Rape re-camp. Rehabilitation pala niya ni bulo nga niya rungan mga balay. Rape na akong tiyal pala nga yun na ayay. Kung malamak naman yung gitin. Tukar mo muna rira kay mo. Yotin mo kato ka. Buto rira kay mo rin din na. Eh? Yoto, grows up. Nga di wal bapa wal. Mari wal. Ngati wal mumu wal. Yakad wal iman mo. Yaka dulu jauh ur, yaka ngarik jur, yaka mana aku ngari turung batil rumah dulu rum rum dur mirir ini, apa nanya? Apa nanya yang itu kan aku ni ling right pre camp yang utan macam, apa yang ngai dalih orang orang jual, ralun kan gue ngulang aku main pelbagai nali si sindo malah.
3: Yo, kung
2: na pro ba kung na namo kaya? Yo, ningnaw niya na ngalirup kung na manja ko na. Marchin niya ko na ni marchin do ka marchin niya ko na ubo na tumit yung ay mga walang atrio to balay liya wrong yun dano. Yung balay na kung tuwaling nga rin kasi yarak man balay kaya marakuling. Aw mo na nila malang. May mga kaya balaw ang alam rin ito wala ng mga manap para manigit dito. Mani kaya kung di ka nakon.
3: Bro, kung ni tukaron na kung ano na kung mani kaya manti.
2: Yo,
3: oyo.
2: Kaskulo ya. Nirpanal tu, mana jamur kuliul malah jual, kan? Ibu ringu malah orang bapa ringu kurus tebel malah jual yul kolang. Nibdal kan? Nangat tiltat, ngaji jual lagi pun jago ngah ngah macam. Jurmar dal ngai, mara dal ngai daw der parol ka yor bay ngol ke yol ke nawe bonding tapnya ye deli ngal dukang mi tro nga nga
3: yo main ma kam ni tro na kun ngai ngi daw na kun tukar na kun ngai pala nya ni yo ngol una ye na tre tre ne lu ko tre
2: yo
3: wa ma problem ka na kun ta tukar ngai ba pung ni lap tu ne pala nya
2: yo
3: mela kamana ngundi ngai tu karwa ngai ja tu karna kuna e moropi de ko iga moro le moro ngola ngu jamar kole
2: yo
3: ma la chumete
1: yo thank you nyelingo pukmako putru chenda mewo pai kadao ka yo tela no la janam ka chichna yo ngo radio.
4: Hi, I'm Erica.
5: And I'm Pam.
4: And we're from Alice Springs Karma Radio.
5: And you're listening to
4: Yolngu Radio.

Yo, namir bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mir ngaraya ulo ngo jambar po yungo. Unay marapay kakapoyak na ngur. Kupa pa ang uning ngara ko darok. Arang ngulika jambar po yungo. Wang nga darok. Kana kung bukuro pradiyak arts ko. Unay na mga nangyirali kalkara ngara to dual tarok tunupayam. At kanil mir to jambar kulaw jaga. Kagapman na ngula ngayang mobil mram o anak kong bukuro pradiyak arts ko ano na mga nangyirali kalkar nga na to dual tayo ok tunupayam at kanil mo ito kamar kulaw jaga

nama na ba pro dia kanina kadol ka jaga dia kuanga nurun ngur atuanga ayo tangara ka jaman nawe local decision making na kon room na kendo yor ngur room amang mayan kapoy ako di pali kapoy ako kadol yor ngur mata kurang ayo bikin wanga yo tuwalgam orongan kam rodal kabitan ngaratu na wala kam na pur kajal terengoni ay to government to maradangan yorong rom ka jamar kulay dokar darangan rom gor adi ang rom do para rale yon mer margale mer to nga mga mayon dokar wala lang amany makmetro wala tumajingutan ka wala to nguni jambat ka rom maram kagaraman pangrong ini na number two, kamuro, unay gabikan na purgajalter, unay gabman to, to makmakton, yorngo kakal ko, mayalew, karom ko, kadarangan doon yung dukar. Ka number three, naman na purngole, purepon, lecho main mak tukar ka kung kayon mir para rali yon mir rom gor ka kakal korong ama kole or kay number 4 na programa mam o jar yon ngana porong yon ngana por ngala palmering ka wala lang rom ka kuyang na oi ka main kitro lang kor marga yorngo ka ngayang mir ka mulukur walang kuya nga nawe muni rom koro kale koro walal tumal mam dukar natin wala tulung na purun dukar koro gama maragatung ni dukar limur jamar kule jama walal to mal mamachi gadarangan walal to ka ngunin wali kyalkil wapto na purun gal rom lil manymakil number 5 ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders, come meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, tuolgam, na purgajal tere, ngoni government to, kumur wajt manapurin gani, na kumur, margalimur to, wangaj manapan mir, rambangi, rom go, tiak, kacandulimur jamar kulin jama, natin mo tuwa nga ujaga ka buk makyan kuruto mirmala rato jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali yun mirim number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walau yan betul kabi rom jaman be walal mangi nacan wal tu jaga limbung kalango ya bian ka butir bicuna yol ngolang mark lim tu rampang jama walal tu kulion ku yang nang mabran yang ngam na pur mangi na man mak tu mulang pran yang ka kang lan wal tu rom jaja limbung kalango kawal la la kan na mrungni wala la main kena kenol tu jaga le murung kala ngau ya merkuleu taro ade li ngai kang ora ngole yor ngong ngole na bijan le kan ngor kana mer ka bulu bijan ku yang ngai ngole gap mantu ngai pin ber ngai ka bijan ku yang ngai benana ngamai mak pile ngai kana right ku na mer ngulok pala jamo na kan ngai tul jaga le murung kala ngau ya merkuleu kulyon nga ito, gabman, kulyon nito, tukar koro, tuwala chanting ko nini, kakoya ngayon, bina, manymak ni ka ngayatam, ang rally nito, rongir na prunggal. Uli, ni gabman, ka na prung yul, ng leaders mala, ito rambangi jama, rambangi, side by side, blimur to jama, rambangi, margalim to dukar mamunagali jamar kuleo

0: Yutta, ya kayak Yutta yang ngajang ini lima cuma mantuk karung ini nak kan waktu maga mereka kurum kurumain gitu jam merkule. Ya kan waktu ya kurumain gitu, ya kan waktu orang acara ini kurumain gitu. Baru waktu mak mak tu na del kurorong, nunggu kap manko, kurum kulem rong kalango. Ada tu jam merkule ngutan ga yual kirian rom luap tun. Yo pelanya. Nampak saya penjangai kapi jangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal ter lemur tu nama ngai tu baranda rali kal ketil lemur ngal gamai ketil lemur ngrom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga betul betul lemur ngal ngau kalim tu walang betul betul walim tu tukar nama ga mermam lemur tu ni gonga ni jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mram napung kalian ya kabaran dalam meter kali lebih mramaleng ya kali ulung lalai meter bel mram menjana pugal mereka merata dengan ngai itu wala jam rekule balan dalam ko ka yor ngorom kadar yang jal kreng maga ya meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur mana namir yor namir korom gor Kapman kal, kapman kayo ngo, napungayan, marga lemur to, tukar nga mga mayon, dia kewa ngao, kapoyak na tingay kadara, ayol walal nga lemur kanina dili kapoyak, lemur to jama, lemur ng kalang kurtara nga naor, marga nga ito nga, pagi darangan lemur yung kapman to, lemur to walang darangan, tukar nga lemur to majajama, Yura namir, kamardar ang namir, kaganjar namir, balan muningan itu dole jamar kuling maritum balik nangor bilmram ngayang o balan da rom ko kayor ngor rom ko ngay itu dia ke maltun pulang jarak kira korean o manj ma korean dukar kor ka balan gali muningan itu yala jauh unadali leadership limurung kong ka walan natu mati limurung gama muruwarin balan Yo, balanya. Yo, number 9 Kamro Limurong Dual. Ngai kabican nakon wanga Sarok Limurong kabican wanga. Dapur kajal tirangone. Kamar koleo. Kacan the room ngam ngamayon. Nakon decision making guru. Kamar koleo de jama. Oni Boko aton mer Dial kapoyak Ka Balang apa gyo aton Dawin kot lil Marga wala tungun ili kot Murja ma dawin Ka lemur tu dipung ang gulupan Walang gal dukkar Nalcan lemur kajal tir Yaka wala tu ka Ngama ngama yun limurong rom Nganya lemur tu dial ngama ngama yun Kabala gulupan walang gal Walja tu dangan limurong Kalau canda lemur tu ngamam main dokar maga merkut kor, marga lemur main gi. Yun lemur tu balai jujun, oh nak kor lemur tu jam rakulan jujun nak kor bala, marga kaliral kal ayur ngurum kor balai main grupan, marga waktu macam nama, kakal ko rom ko waktu macam ngutan gayar tu nabi ngaya ikur ngudali mar tu balik nama merka rom maya tamdiang bala. Nilai muka meter balan dalam gari rom ngai kalau murid mar tumbal mam kajamar kuning kami meter na tumbal un kalau murid jual waktu dapat tun mereka waktu dua cerita ngatir rom kerja yur ngukur darangan yur nengah pergi nang darangan macam rom ngai tu mereka ngamat cerita wal ngai kajamar kuning kemurung ngai yang ngualang kau balanya number 10 mereka bicara nongin jauh kapan kau Napur to mam dukar o jari napur to napur ngalang o napur jamur kuleu nalcan napur to walang kular tinya mam o ngutan mam napur o yan do jamur kuleng napur ngulu napur tukar belgal kena kurwa jan waltu main getir kena naku napur kajal ter waltu main getir ya katun ni dia lebalang ngamang ngamayon Tole wadang ay dia le bala kot koro wa chan ngai dia libala rom ngol ngapa ke koro na permain kita chan apur tu jaga walang kamar kulo na purung walang na napurung wal ganjar koro pur yo yo dole na purung bayang ngoga na jama amany makom dia na kon community ngol Mungkin ini nak perlu dukungan yang rupiah nak perlu dukungan yang kagirip mana nak perlu building mana mana nak perlu dukungan yang nak kon funding go ka infrastruktur mana nak kon malah marga lima tu main makur yang tukar kurulum kurulang jama ka ngama ngama yang ulang tukar rupiah dukungan yang nak perlu kabulu nak perlu dukungan yang mana mana nak perlu jual tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kapulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purto nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro pichan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugunga yun ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan ngawanga na purja kajal tir ni to government rally marki wajt man na purin di paljal kril mulka l to al rom lil tipal na kun kapo yak lil yakan ito abar kung na purin nyama kabutul bijan na purung rally marki ka nini na purung kal dial gomur gomur limurto nina marga limurto yura na mir ka kungay on mir Nga mga may dukar na purnungo to lakam na napurgamay maknayatam anak ko na purmayin gitin anali na purrom dungutar nalcha na purto darchal kumrom ka balaya walang maga il ray prip mil rom lil ka kung kayo na mil rom lil ka jaga mil rom lil na purto walang do jamal kuling nirpan Tuale na prong yalak umiru na prong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram turu maram dukar jawal tu maram palanda walto rom kumain gitir kayor ngo walto rom kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyolang kum dukar bala walto kanin na yalak umiru balanya
1: yo thank you numalengko butur kidao tambal yor ngo radio le
2: Yo, you're listening to Yolmo Radio.

Alako yako abanu nji ribi angara kanyali yulu ngayla krama kakaili yo katoa la wanga ngure angara kura nina kalopa ka radio kuru ngara toa la wanga ngura yulu radio atko abala nyara

0: Maram spirit muna walang nga walang maram meltyan wala kanin na diyang bala bala niya.
1: Yo kaya mi ako Andrew Guru katuram tango napanga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung ko especially napa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung mara tanga rakram tao niya ko na ka katur ja happening na kon Tuesday ja kanya happening diyang bala.
2: Yo, ngaban jawan blok wae. Tiang un balang ai ka happening dual. Kya mau kulis put. Ka start jang ai dual Sunday. Which is nakun main mak ngai jamau kuyo. Napu ba nya mak kun yo ngom. Napu kan nama. Ya lang walang fit jau. Ngai tu ka jamau kuy nin na rai pirik ngom. Tau ngom. Mengitir tahu ka kamu nunggu kan nanti kamu ni dulu kau nampul mengikut pergi nampul tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amalan ka tuan jamak kau main mak mengitir ngai ka happening jamak kau tu banyak sport ka music ko
1: wala ya kon repon ne wala ngabian kam mal te ka bir ka nga ne malan balan ya repo things malan ya kon breaking ka nya malan betul no man apa nya malan ye
2: yo belen ngaban do wi wak ya mouse ngaban kami na ka bun kom ka banya ma kom tio mala ka bun ko na pulika ninna with Nawi MLCWAL, kam Najawal, kam Community Development Project, mapulkan nama, based in Kalilun Kum, and we sit down, mina napulika together, ka plan together to Nawi dua nakun one dua program for young people go. Kakama pamwala man maku yam womle. Work together.
1: Work together. Work together. Work together. Man mak tanga man mak. Na nyakon nungum numalegom ngayaro waga napa question nakon na nyonarwikam jamar kole om tarok nakon tanalgo birka enda om yalwa mi om
2: ngaranga bicam mama ngunan bala bal kun meter nja ya la ngo wala ngo jawa ngala ngau jama ko yo fit jau wa pu ka minna mai mak tu rum do ka ta oi ka go do tu ka join ram bang ni jama ka gung ga yon jama ko wen ka kana tam do wo malang ya la ngo
1: yo mai mak tanga da o ka la chu ni malang ko mide ko mai mak tanga ko da o nen akon support ka ben jamar kuling pilinyaw maling room ko manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa maling pilinyaw maling ya man mak maling ko napa dao lacho ena wa ndan lin napa bang pilinyaw ko dao ana pundal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kuling maling
2: pacu do makam jamar kuling ka napa ndia room ngo.
1: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayol radio 88.9 general. Raman gening.
3: Yo, folk, mas doa ni makanga.

0: Lam ya ko Andrew Gurui tong ka tu mwa napa nga school ka napa nga ro tau mayam napa mwa school work me wa rao na ka dal ka happening ka tu ka tomorrow ka Saturday napa mwa nga wakalo ka also tong ka ro mayam ngan mga ro mayam tao yung radio yun tanaling kong tao na ka na dal ka birka yun ka na dal nga ro wika mga mga tao yo ka first one mga ro interview yung yung yako early kailang nga pa yung radio mo ro kaya mamin school work min yo ka naman mo ro rakanamit kaya yako
1: yung min makaradwal nawe nanokal kalian balanina dia romang ring school kaya aku ngara Albert warning mara
0: ma raul nun mara napa nunggu tinalanga area nga
1: jangan ngara ko ngatin jangan if I go back 2014 or 15 real or even ngara tu balai 1980s long but that's barakun military but anyway first ngara kan jama murungon 2014 doing kam now yako remote school attendance strategy yang also known as walking bus yo walking bus twal now we maklimur war pemangi balanga itu kamar ki ga jamar kulin mara wanga kur rale miriam school agunga yang ga dial teachers na ga parents na ga community wang
0: na pangaro nungo and bit jamigan nakon ngatil 5 years back na kanun ni happen dial nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military na we happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numanang kon dial ja na namali birka yun may mak na kung nini ka kamali mo rali
1: si may makalari may makalari yung wakal wakalari bili na kung dwari na wui balanyam muli li yorong yung lungmam yorong yung lungmam wala kong understanding yorong yung ito lungmam uri pungol community yung balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kaya doal ko ni Niki ko ni nga pa kong gita kaya na mala ko ni ngunin li long mam diyan niya kan wawar ko long mam doon karakal niya imay mabili ngay leo ni long mam yorong ko kaya may marang amatam diyan marakulin kaya yurtan yorong ko kaya marang antar po niya kaya warong ko mala marang amatam bili nga rakal niya brave mo bali nga rawin wangan ngay tungulin na we long mam maratong ngay manggit yurka marci wandangul waktu dalangan mendengar lagu di musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: balanya kon ni balanya muka jualin lakam kon wana ngai papuro unyali wangkai ngura yo kalau itu nak kon ripun nak kon jamar kulit ya nama kanal ten berkait nak kon orang waktu unyali ten dia menggiter nakon rape pirit maram ka na we
1: e bili wanga janga i dole wawa wanga janga i dole na we main mak yurta o jamar kule ya kara mang mang ngara ko ngara mang ke bili walu yur jamar kule so la chen ni mang ke tir wa mai tu guru tu mi mang ke wa mang tu mal mal ka guru tu mal mun ni music ko bili balanda wal music ko e ka wal tu ni bili na bili sometimes ngara kal ko ngana ngor bungol lemrong do ka on wa lemrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yo ga bodai na ko music ga de niwa yan na ko na music mala mo cassette mo na ngol bala ka ngaman ka ngol bala bala learn ngara kan ja ko ngara ngol learn ngol bala man git na wo yo
0: ne ko na ko important ka walang wal to man git ter korotto ba poro ka manikay kon ka minchunya apa le nyonya mana
1: yo yo kagun ina kunna we which is now na kunu ni my mind mak ya mar ko bi ngai ti yang ngomeri inditir inditir ka ngai tu ngi ala mil grupo mul kruin para ka modeli rom gakkal yo ngo po tru music contemporary numeri ka maklakam contemporary music ka bala mil komun ala interested war pa mun na wor ko yo tanya jamar ko yo yang ngala ngala kungal ngue ngala we walu shay mar ko di your culture or custom knowledge through music as well ngunal mulkro parku wanga parku mireu kayo lo mani kay ga ro ngun yo ga kalbare yo yo yo
0: kayo lo mani kay ga ro ngun yo ga kalbare yo kabongol man mak yo yo ka nakon walang teachers kun nalchan ol jaga ko yang teachers to never to nakon enjoying wal ka diak ne ko wakal ko
1: diak wakal ko para ka goyang ambam man since na ta pulong ni ko pass mara dl staff especially ngara mangi wal ka na we mara ngamatir ngule para nya room ko mara ka wal ngun ni nakon ka take part bele yo ngun ni nakon festival para ngun do wal ko dar nata kawal matungi wal staff mara ka marchi ni wala ngun bi bang wal ngun la na nya kun mar mulikin yo bi wala ngun encouraging bi na tin kwali ka ngun para ya ngun na bi mal na prong yo ngo room ko yo ya ka jwal tunga ang dun ja he bi na kun yo ka kun ga na mir mara dal wa na mir encouraging wali ka na wen support yon to wali mara festival any activity to dial grade when the staff na prong dal ga supporting mulian
0: yep bi jan yo let you mala yo let you thank you wawa ka neu gam arato yan ngang tun namalan na na kon namalan kon ni tu kurupan tao di pelya yolngo ka papro ka neu lemrong generation go ngurukon bala generation go ni tu kurupan pijan nak un nito yan duan bilin limrong nawin rom ya nimr tunga etam ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abelen nakun
1: in mak be I hope limrong yurtau ya na purung ala yurtau ya markuleu miyal ku ga ya uring ku ya markuleu I hope nimr tu dari manikitian marma rom ya lang mereu limrong yurungu kawala lang mara na putun mara kanan ja na pudil kororo yo rongo ka main maklil mulka dara dari rom ya kan matu ala mara baga pakain ja ka na in bara in ja mara matu mar ma ngol dan na rom ja ka rom ja matu kalim rongo yo rongo ngai tam di paling ara kalim rongo warpam ku ja mar kuri ara yo rongo aku jeng in matu rom dun ju na ka kan matu ara ngapa ke tin ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yo rongo yan ni rom dun ju ka gakal ngari ngola Avalanya, Arakun Malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Mamma,
0: thank you. Thank you.
2: You're a little Kangama. You're a radio, dear Barma. You're a man, Mac.